0: kon meron din mo ni nga po may irang gugurin kay ko na ni mga ongoray na rin tingin nga po ngayon ni kanuan na ra meruro yon po to kante usto to ako tayo nito kayo ni biyaw ni mga kurin tingin nga po ngayon ito ang kuya ni ako katawro yan nasim na ko ni iriri ito ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe kuy nanon mo yung amting nga po ngayon kurapang kay ko na ni mga mua na kanuan na pong nungura ilarikira tingin nga po ngayon Kimain ka na suwa kina kon kanwan na rako ang ora e po to kan te usu o sa pon dimwa ni karapa ara kampana te KCDL pangaya e mane na po to kan te usu nte nga po ngayo sinangan na mo na tay ni kana ko ikano na nakapirong orong pa ko ang na pendataya
1: I'll always remember our summer in Hawaii aloha nui loa
2: under the coconut tree we say Doon mo na kami tilikiraki. O katapa nga kami. Ang nakakamagur kay CDL. Inananta ka po si Kiloy. Ari inaukuta ki. On kayyek. Iroon na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minitante MTCIC data kime KCDL kind of port the CEO me ana management otane makurin KCDL ndona kime te sokoropo ki o staff na na mother ministry MTCIC ke commerce anga anya katikiroi o ya poto kana kon eni ani are ya san na ngaya fana saka poto arere KCDL away
2: poposin takata iyon na pamakuro me anime pas tanurpen Ota ni paipa yung KCDL, ndona kime rapata aki kami na yan tim TCIC. Ndi ta kime anawsu na yini yon tarawayita peso o merkei. Sa ikari kiba yon na nga araputo ka na kun Miss KCDL 2026.
3: KCDL kon nang kampana e na warukoy ko. Nakon tirikirake menikaw paira etipin. KCDL.

Ako ba sa nara pa kay CDL? Ano ba ito kan te usun te mani nga po ngay? Awasun nara meruro punti te ka kangay. Punganan te puan nano inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te mewey. Te tapo ares puan ipeni ni muan de ireyay. Te tangira, te karinirini, te apoy, away te sipanga. Usu ay kakorakora kene mewreirey. Abu kari kira ken na beto community kita kawa ya kora kora, aw kari kian kika na korawan ti ngapong ayat tamay rari. Di on na be ay iragini pesa ruaro nante pongay, awangi na kain te usu hamais tatape tapi ya, di akan te makuri tirirei awai tapiri kita pewa. On tapi tay aw sakona ni maling ang kawa kin haripun kapen yan na peharatay makain na rausu. Yorian kesi tapi wati minister sekona ni meruru yai makaina rausu meti meruru ani ena pun kona ni kakora kora arundi ki teri taki ina nante usu te pun nanu ina nante usu ia ki nanu nagi pa anang pun pene lepen si te pun ni yang waka inte usu nta betai teri taki e kona andi ki pa pu to kai hari nanu nta yani ka anganga karinian te kakokoro ni yang O te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete ke te toko ya si te wano. Te usu e tape ndikira ke ni korakora nkana kaina a kawikita ni ngaya nungora na konte menna me te menna. Nkana akarawa te reita ke a yewuki. O ni kaota haron te kukurei o te poutoka na kon korakora nte menna me te menna. Kaaro erangi ni kakawa ki tape ya ni kaota nte penna ni katoto rinanun te totoona ke nanu. Te kokoa ua o te tangira. A te ei, anapun korakora nape ia poutoka na konte puan nanun te usu.